0: Enso akadia wo dɔ ɛse yɛde ma aban school fo no. Yɛ mfa ma. Sometimes yɛ ankasa wo fo ni bi kra ka ho.
1: Fire baby.
0: Awo fo bu han o ma mienu, ba akoko private, ba akoko government. Private ni no, yɛ kase sɛbe sɛbe on top of rekura beto ama no. Dio kwa aban school na ta de tete mete na hyɛ no de kɔ.
1: Fire baby. Fire baby.
0: What I say? Inti yan kase yan shani education system ni yan tutu yan yama yi. Ye mana yan si yanon ni yan da chen. Oma yi biya se, oma yan da chen, ene mo fray ba. Sa amu fray yusu ni yadu oma bra bono oma da chen tu den si yi. Inti yabe den oma yan da chen ay papa. In fact, yan shana, en wuma su yan wonsem. In fact, education minister wa shabo. Se, negotiation sa onye ache chen fuwabe kono. Se duro wa nu wa ni suwa. In fact, ya mu wa sendu ya mu. Papa, ya bebo wa sendu ya mu. Se wa ni suwa.
1: Fire, baby.
0: Sa adi wepa wa na chechen fone sabe komplinia. Si ya bebo wa sendu ya mu.
2: Aba kika mchilabo muamu ba kwa mwa kumwa pre pra mwono wa nuwa tin baby.
0: Hey, tia wa. Kwa so mani ya niyabre.
1: Fire, baby.
0: Galamse. Yabre. Ya ka galamse ya hwonsem sa. Obeka be wie ni ya nyako osa hudo. Ana kwa bena ye sumo boy afen wo si suo ensem ni bi wo ha wo ka no hwe ni ye
2: wo nsua he
0: ye de sa so chichira ma enya de o ma ni be ye yi o se ne no kure ne tie no e hwe ye ka no sa etime sometimes ene me bi wo ha aya mitimi yi mani si de mi hunu ye no because me ka ho asem because me ba kan wa samua me hu se me de wada ano credit bi so okoka na de asem ni kotia ne ne abre ni buo ya asem on pema sem eh kromu anko na oka no kra se on pena sem no kra na okoka na se on poni pana sem me matena fi aka na mpre time without number say ohini bia ye ye illegal mining galamse ekoso wa asase so so hin na see too
3: jump
0: and make us work kana bribia and na ye me menda da pa e tell question
3: jump
0: ti na nanu ma ba fie onu ni fie na ba fie
3: nanu
0: ma da roma me bo mu asema mo
3: jump
0: ne mo mde tell na say o hin bia galamse e cos one asase so in fact ni te tru no mo mo so mu ni mo hwe no
1: fire baby
0: yeni mu hwe fo no
1: fire baby
0: amu kra na ma asem ne ye kankan no yeni mu hwe fo no
1: fire baby
0: because kwasi title ba kwa de ma nananu me kurowura kurowura bo bi ansore ye de ni de ma nananu se na ni die se enti sade ye wo dea obi sade no na wote wo hwe onipa ne se won sade na ye wo dea ei, na ni ade ni wura na oyɛ na oyɛ ne sɛn ye.
2: Nhwɛ na wo.
0: Ade ni wura na wo se wo yɛ no, na wo yɛ ne sɛn.
2: Obi a wo kwa kwa ku nko gyina ring mu. Na ma so so so. Di wo hɛ ne.
0: Kwasi de tia meme ka sɛ, ohini bia wo bɛka sɛ galam sɛ kɔ so ne na ɛwura wo ni mo hwɛ ɔboa, ɔyɛ torofo ne sɛ.
1: Fire baby.
0: Empo sɛ me pɛ sɛ asie si dan. Meet me in Kojina Babia and Kocha import and a dark radius container.
1: Fire baby.
0: Me bo container ka krebia. Nanano mama be summon krata e fasa asina maybe medi ye container no.
1: Fire.
0: Se wana mam to me krata. Wana mam and krata asem Yababa trousers siya. But of kwabran to make for a fire excavator. No dia kwa shouldanim. No two. No sensu or sense asino. Nananum se ene enim hwe. Ne yet wona ye hwe no.
2: Di we hene.
0: Dabi, pada ho mananum ko
2: bra. Di we hene.
0: Nananum ma, sa ne ma ne koso mu eria mo kasa se mada roma. We di ahobrase mu, mo kwa mra biem.
1: Fire baby.
0: Ebi su se, ana oni pa ne ba no den krata afrin krane bai, ai yate. Wo den krata afrin krane bai se obeya mra mujuma, yate. Ghana ha amna mujuma bia ni ho a ema kwan se obi nkoye amna mujuma no wonsu
1: mu fire baby
0: emfa ho ne concession ku ekita no emu last go mining company sakese na krampo no embra ne mom ho kwan so mu ntunsuo mu ensuo ye ntumuo

ansa na obeba street na so onya bibi ana obetumi aye ne nkakran kakra abran kasa den sabeti mi akona no e ti ne kwadwo nkansa le we no un se obaba di yie no na eto de bi ewo ma na ne picture bi apop up e won se ase o yesu sai wahu na o ti ju sign box bi won o jale ni pa bre o man taya ɛti ne kwadwo bo modie ye yesu sign kakra bubu mu konko pam paboa Ogusuwa na Jimama Anwa bo amadi ade ne ho ekɔ dɔm ayɛ Dachi Assembly ayɛ movie production na na ehɔ no na ɔne agya ko no mu ne akuma udakɛs ne bebre na na ne wo ba na kɔjo no nse na ɔyɛ